Ka nultu ni da wa ni ka ma nyo shi, iru ni nyo, nyo nyo na ya na nga nyo, nyo ra ya nga sa ma nga nyo, iru ni nyo, ma ha ngo wa
kerwa ba no ngawa kerwa nye ko chang u nge ngap to ta ya ka ta nge nyan na ya to sa i ji zo zo zo nge ngap to ta ye sho ko nge yap to ko nge u nge nge e nga ko chang u nge nge i ka shi ti ang si me ki le da tamanya jan na nga ba to nga nge